0: Una sabalita, una sabalita. Una se servizo un público, una se servizo un público. Hatid a información para Satao. Hatid a información para Satao. Ito ang GV99.1 News Updates.
1: Mga ka-vibes, Ana Grace Miranda
2: at Lian Manalo.
1: Narito ang top 4 headlines na dapat ninyong malaman ngayong Huwebes, September 3, 2026. Ito ang ating Morning Roundup Headlines.
3: The Morning Roundup Headlines.
1: National government maglalaan ng 300 million para sa pagsasaayos ng mga nasirang tulay sa Tarlac City.
3: The Morning Roundup Headlines.
2: DOTR, hinihinga ng paliwanag ang NLEX Corporation sa matinding trapiko dulot ng pagbaha sa San Simon, Pampanga.
3: The Morning Roundup Headlines.
1: House prosecutors, pinag-aaralan ng pagbasura sa bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte.
3: The Morning Roundup Headlines.
2: PBBM, tiniyak ang rehabilitasyon ng dam at pabahay para sa mga apektado ng pagbaha sa Lubao, Pampanga.
3: The Morning Roundup Headlines.
1: Maglalaan umano ang national government ng 300 million para sa mga agarang pagsasaayos ng mga tulay na napinsala ng matinding pag-ulan at habagat sa Tarlac City. Inanunsyo ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos niyang inspeksyonin ang Angana Bridge at Aquino Bridge na parehong napinsala noong nakaraang linggo. Ayon sa Pangulo, ilalaan ang pondo sa lokal na pamahalaan upang maisagawa ang kinakailangang repair works habang magbibigay naman ng technical na suporta ang national government. Samantala, isinasagawa na ang pagtatayo ng isang Bailey Bridge bilang pansamantalang daanan matapos maanod ang bahagi ng Agana Bridge. Inaasahan namang maaaring gamitin ng mga pedestrian and temporary bridge sa loob ng isang linggo. Posible naman itong buksan para sa mga light vehicle makalipas ang 2 linggo. Kabilang ang mga sasakyan, may bigat na hanggang 10 tonelada sa unang yugto. Mas matagal naman ang inaasahang pagkukumpuni sa Aquino Bridge dahil sa lawak umano ng pinsala. Dahil dito, sinabi ni Pangulo na Herona na lamang ang natitirang alternatibong ruta para sa mga apektadong lugar. Iniugnay rin ni Marcos ang matinding pag-ulan at pagbaha sa epekto ng climate change. Ayon sa kanya, mayroon ng master plan para sa mga kinakailangang hakbang laban sa pagbaha ngunit matagal itong hindi na ipatupad. Patuloy namang tututukan ng pamahalaan ang pagkukumpuni sa mga nasirang infrastruktura upang maibalik ang ligtas at maayos na biyahe sa mga apektadong lugar.
3: The Morning Roundup Headlines.
2: Ipinasumite ng Department of Transportation o DOTR ng paliwanag ang NLEX Corporation kaugnay ng matinding pagsigip ng trapiko sa bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX sa San Simon, Pampanga matapos bahain ang lugar. Naglabas ang Toll Regulatory Board o TRB ng notice to explain laban sa NLEX Corporation noong August 31. Ayon sa DOTR, may 3 araw ang kumpanya para tumugon sa notice at ipaliwanag kung paano nito ipinamahalaan ang sitwasyon sa kasagsagan sa pagbaha at matinding trapiko. Hinimok din ng DOTR and NLEX Corporation na ikonsidera ang pagsasalili ng toll fee sa mga Class 1 vehicle na napilitang mag-U-turn dahil sa pagbaha sa expressway. Inatasan din ang operator na magpatupad ng mas mabilis at malinaw na pagbibigay ng abiso sa mga motorista kapag may matinding pag-ulan at pagbaha, kabilang ang pagpapadala ng text alerts. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, dapat maagap ang mga toll operators sa pagtukoy ng mga lugar na posibleng bahain upang agad na mabigyan ng babala ang mga motorista at makapili umano ng alternatibong ruta. Samantala, libo-libong sasakyan ang naulat na naipit mula linggo sa bahagi ng NLEX malapit sa San Simon Interchange at Tulaok Exit matapos umanong umapaw ang Pampanga River. Ilang motorista ang nasabing ilang oras silang na-stranded sa expressway habang hinihintay na maging ligtas at madaanan ang naturang bahagi. Bukod dito, inatasan ng DOTR ang NLEX Corporation na magsumite ng mga hakbang para mabawasan ang epektong pagbaha matinding trapiko at maiwasang maulit ang kaparehong insidente. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DOTR sa TRB, Department of Public Works, ang Highway o DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para sa makaragdagang hakbang. Kabilang dito ang sandigang tuloy-tuloy na pumipigpig ng tubig, paglalagay ng flood barriers at paglihis ng mga sasakyan sa mga alternatibong ruta. Inatasan din ng Philippine Coast Guard na magdagdag ng personnel sa San Simon upang tumulong sa pagtugon ng epekto ng pagbaha. Layunin naman ng hakbang upang mapabilis ang pagresponde sa pagbaha, mabawasan ang pagsisikip ng trapiko at manatiling ligtas sa mga motorista sa mga ganitong uri ng insidente.
1: The morning roundup headlines. Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang posibilidad na i-drop ang bribery charge o Article 3 sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte habang mas tinututukan ang iba pang artikulong itinuturing umano nilang may mas matibay na ebidensya. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Joel Chua, wala pang pinal na desisyon ng panel, gayunman kabilang sa kanilang pinag-aaralan ng pag-alis sa bribery article matapos makumpleto ang presentasyon ng ebidensya sa iba pang bahagi ng kaso. Inaatake sa Article 3 si Duterte dahil sa umunoy pagbibigay ng pera o monetary gift sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd upang hikayatin silang lumabag o umiwas sa mga batas sa procurement. Samantala, natapos na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 4 na may kaugnayan sa umunoy pagkontrata sa assassination ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker at incumbent later Representative Martin Romualdez. Kasama rin dito ang mga aligasyon ng grave threats at inciting sedition. Kasunod dito, naipresenta na rin ang ebidensya para sa Article 1 na tumatalakay sa umunoy maling paggamit, misappropriation at irregular na liquidation ng confidential funds na nagkakahalaga ng 500 million para sa Office of the Vice President at 112.5 million para sa DepEd noong kalihimpan ng ahensya si Duterte. Susunod naman unang tututukan ng prosecution ng Article 2 na may kaugnayan sa umunig unexplained wealth, hindi kumpletong pagsisiwalat ng assets, liabilities at net worth sa statement of assets o sullen, pati na ang patuloy na paghawak sa business interest habang nagsisilbing vice president. Ayon kay Chua, inaasahang matatapos ng prosecution ng presentasyon ng kanilang ebidensya sa unang bahagi o kalagitnaan ng Oktubre. Target naman nilang matapos ang bahagi ng defense pagsapit ng Nobyembre upang magkaroon ng posibilidad na makapaglabas ng desisyon ng Senate Impeachment Court bago matapos ang taon. Iginiit ni Chua na hindi nangangahulugan na kahinaan ng posibleng pagbasura sa bribery article. Aniya, nais lamang ng prosecution na ituon ang pagliliti sa mga aligasyon, mayroon silang matibay na ebidensya at maiwasang humaba pa ang proseso. Binanggit din niya ang nalalapit na 2028 elections bilang isa sa mga dahilan kung bakit nais ng prosecution na matapos ang impeachment proceedings bago ang susunod na taon. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng House Prosecution Panel kung tuluyang aalisin ang bribery charge habang nagpapatuloy ang pagliliti sa iba pang artikulo ng impeachment case.
3: The morning roundup headlines.
2: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang rehabilitasyon ng Santo Cristo Dam at pagbibigay ng pabahay sa mga residenteng nawalan ng tahanan dahil sa matinding pag-ulan at pag-apaw ng tubig sa Lubao, Pampanga. Personal na nagtungo sina Pangulong Marcos at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dinson sa Santo Cristo Dam kahapon ng Miyerkules upang inspeksyonin ang pinsalang dulot ng malakas na pag-ulan at pag-apaw ng tubig sa mga kalapit na komunidad. Naging kritikal ang sitwasyon matapos nangayin ng malakas na agos mula sa mga upland area at mga puno, putik at iba pang debris na bumara sa daluyan ng tubig dahil dito, nagbago ang daloy ng tubig at naapektuhan ng mga karatig lugar. Sa isinagawang inspeksyon, tiniyak ng Pangulo ang agarang rehabilitasyon ng dam at pagpapatupad ng mga hakbang upang maibalik at maayos at ligtas na kondisyon ang daluyan ng tubig. Tiniyak din ng pamahalaan ang housing assistance para sa mga residenteng nawalan ng tirahan. Batay sa paunang assessment ng local na pamahalaan, 18 o 18 na kabahayan ang totally damaged dahil sa pagguho at malakas na agos ng tubig. Kasalukuyan ng pinoproseso ng lokal na pamahalaan, ang pamahalaan ng Panlalawigan ng Pampanga at National Housing Authority o NHA ang housing assistance para sa mga pamilyang naapektuhan. Patuloy namang tinututukan ng pamahalaan ng rehabilitasyon ng dam at pagbibigay ng tulong sa mga residenteng nawalang ng tahanan upang muling makabangon ang mga komunidad na apektuhan sa pagbaha.
1: Muli ako si Ana Grace Miranda.
2: At ako naman si Lian Manalo.
1: Ng GV99.1 at GV AM792 naglilingkod sa bayan. GV Inform,
2: GV Updated,
1: at GV Ready.
0: News updates mula sa himpilan ng radyo. Radyo na walang sawang nagseserbiso. GV Inform, GV Updated, GV Ready. GV 99.1. We are GV 99.1.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: That was some of your back-to-back R&B princes and queens, Mariah Carey and Rihanna, and Alicia Keys playing here on your number one Good Vibes Station, GV99.1. You are Good Vibes. It's your boy DJ Benjamin. At welcome po sa programa kong Brunch Dates. Yon! Sa mga ka-vibes nating nakamotor. Katulad ko na basang dumating sa opisina. Shout out sa inyo. At syempre sa mga ka-vibes natin na surviving dyan sa NLEX, ha, 5 days na ang traffic. Naku naman, eh, ano pa bang gagawin natin kung di makinig na lang ng radyo, di ba? Eh, tuloy-tuloy natin ang Good Vibes, GV99.1, your number one Good Vibes station with the boy DJ Benjamin sa aking programang Brunch Dates. Throwback tugtugan! Oh. Sa mga ka-vibes natin na kaboting pang itaas lang ang bit-bit. At basa ang pantalon, oh. Kaway-kaway. 1, 2, 3. Hirap sumempo, eh, no, ka-vibes. So, mga na naka-motor na nakatambay sa ilalim ng tulay. Yan, happy-happy listening po sa inyong lahat. Sa mga ka-vibes natin na TNVS driver. So, na nakabiyahe kanina pang madaling araw. Ito sa Angeles City, happy, happy listening. At sa iba't ibang bahagi ng Pampanga. Throwback tugtugan, yan ang playlist natin ngayon. Shoutouts to Lilibet Batak na rume-request ng a friend of mine, DJ, ni Odette Quesada. Tama ba yung tono? Parang mali. I know you for so long, you are a friend of mine. Shoutouts din sa ating mga message senders sa ating SMS line. Shoutouts si Gretchen na rumerequest ng Into You ni Tamiya. Oh, lock and loaded yung request mo, ka-vibes, no? Play na din. And again, ka-vibes, if you have any music requests, preferably throwback music, please. More than 10 years sana. Send nyo lang sa ating numbers yan, 0908-516-4466. Or sa ating Facebook page, simply search GV991. Happy, happy listening sa special someone daw. Ni 5190, special someone niya na si Jake Mariano, pati na yung baby namin na super cute na si Dre. Hi, Dre! Siguro hindi mo pa naiintindihan, pero alam mo bang love na love ka ng mom and dad mo? Shoutouts kay Bebeth Castillo ng Science City, Muñoz. Thank you po. You're welcome, Bebeth. And ramdam kong nag-uumapaw ang pag-ibig dyan sa bahay nyo. Good vibes, tugtugan. Good vibes, kwentuhan. Ka-vibes, padala nyo lang ang inyong music request at ipapadugtug po natin yan sa ating kino. Dapat sana throwback music. Babalik tugtugan makalipas ang ilang paalala dito sa nag-iisang number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 9:30 a.m.
2: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
0: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The End, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The End, ang ubong may plema. Carbosistant plus zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: The time is 9:40 a.m. Time check brought to you by BioFit Tea. For a chin na flat like Marian Rivera, use BioFit Tea. Chin na flat, yan ang sikat.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan! Thank you for all the love, mga ka-vibes! 42 together years of good vibes and good music! This is GV99.1, your good vibes!

0: Di ba ka-vibes, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado, panintunan ko pa rin yung RiteMed. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ni doktor ko. Kwalidad na man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, RiteMed. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bygone 100% knockdown.

0: bilang na lang mawawala.
1: 10, 10, 11 ang oras na sa buong Pilipinas. It's your boy DJ Benjamin and you listen to your number one good vibe station. We are GV99.1, your good vibes.
2: Your good vibes. GV99.1.
1: Wow, that song is a bit nostalgic for me. Bigla na nag-play sa utak. Sabi ko, alam ko tong kanta na to. The Yes Yes Show by the Parokya ni Edgar featuring Francis M. Well, thank you very much for sending in your message, Kavibes. As promised, we've been talking about hard-hitting news all week, all month. And it's time for us to take a break. Medyo seryoso maging mga naging tanungan natin sa services. Not services. Sa services natin itong nakaraang araw. No? Kaya ngayon, relax muna tayo, syempre. Aminin na natin lahat tayo minsan. Nakakapagsinungaling, diba? Minsan meron tayong mga bagay na nasasabi na hindi naman talaga totoo. Siguro may mga nagsasabi, oh, hindi ako sinungaling ha. Talaga ba? Hindi man malalaking kasinungalingan, minsan white lie lang, di ba? Kaya para sa ating survey test question for today, ano ang pinaka-common na kasinungalingang sinasabi mo sa iyong kaibigan? O kaya, ano ang pinaka-common na kasinungalingan na sinasabi natin mga Pilipino? O bigyan na kita ng isang example dyan, ha? On the way. OTW. Palagi nating sinasabi yan. Yung OTW natin, minsan hindi siya on the way. Eh. Minsan naliligo ka pa lang. Minsan yung OTW mo, on the water. Ano ba? Ano ba yung mga kasalanan? Ano pa yung mga kasinungalingan na madalas natin sinasabi? Malapit na, oh. Malapit na ako. Malapit nang matapos maligo. Ayan ka vibes, for our services question today, we're gonna keep things light. Ito ha, ano ang pinakamadalas na kasinungalingan sinasabi natin mga Pilipino? Ano yung pinakamadalas na kasinungalingan sinasabi mo sa kaibigan mo? Text mo ka vibes sa 0908-516-4466. Shout out kay Paling Norbero. Good morning DJ Benjamin. Minsan daan po kayo sa lugar namin para makita ko po kayo. Para makita ko po yung mukha nyo. Pong parang pinaghalong Piolo Pascual at saka Justin Bieber. Ha! Ikaw, sobra-sobra ka na, Norberto, ha? Baka patulan na kita. Tika, saan ka ba, Norberto? Sige, pasyal lang kita dyan. No? Luto mo ang pulutan, ha? Dadala ko ng alak. Okay ba yan? Pinaka kasinungalingan kong sinasabi sa mga kaibigan ko, ala kong pera. 7146, yan po ang mensahe niya. Oo, no? Mga kaibigan mong magchat-chat sa'yo, no? 10 years mo lang din narinig magchat-chat. Oh. Kamusta? Kala mo, genuine nangangamusta eh, no? Yun pala, kamusta? Baka may 1-5 ka dyan. Pero magandang ano yan, ha? Magandang kasinungalingan yan, ka-vibes. Lalo na kung alam mo yung taong humihingi ng pera sa'yo, hindi naman niya gagamitin sa maayos. Mga yan, talaga. Nakakita lang na nag-post ka ng milk tea sa story mo. Akala nila sobrang yaman mo na. Oh. Saying hi to Paring Yanyi. Good morning, DJ Benjamin. Listening from Malabanas, Burgos Street. Can I request the song Fire Woman by Hungry Young Poets? Check it out ko, ha. Ang kanyang request ay Hungry Woman. Fire Woman pala. Hungry Woman. Saan magaling ang Benjamin? Listening in all the way from Malabanan. Shout out sa mga friend ko, Naughty Boys. Isa song naman ni Dean Martin and song DJ Benjamin. Okay. Ako nang bahala, no, MC Kale. Basta Dean Martin ang gusto mo.

0: Next message is from Lilibeth Batak. Thank you very much for sending us your message. Thank you sa pagpapatugtog po ng request ko na friend of mine. Actually, Lilibeth, sabi ko naman sa'yo, basta ikaw, lock and loaded ka agad sa queue natin yan. Basta throwback tugtugan ka, vibes, ha? Good morning, DJ Benjamin. Isa po sa mga pinaka-kasinungalingan o hindi totoo na sinasabi ko sa sarili ko ay last na to. Kahit pang limang episode na. Hindi ko po alam bakit paulit-ulit ko pong ginagawa yung mga bagay na nakakasakit lang sa akin. Iibig, masasaktan, tapos pag may dumating na bago, uulit na naman, tas sasabihin ko na naman ang katagang last na to. Good morning po, DJ Benjamin. Kung okay lang po, request ng bagsakan ng parokin head. Ka-vibes, kakatugtog lang natin ang The SS Show, eh. Oo. Kung pwede nating itambay muna yan. Ang pinaka... Kasi, ano daw? Good morning, DJ. Madalas pag may event like birthday, sasabihin 5 p.m. pero start 6 p.m. pala. Anticipating Filipino time, Charles Mitro, no? Alam mo ba ka-vibes kung ano ang pinanggalingan niyang Filipino time? Kasi nung ito ay opinion o translation ni Professor Xiao Chua, no? Na sinasabi niya na ang pagiging late noon is nangangahulugang importanteng tao ka dahil may taong naghintay sa'yo. Ito yung panahon ng Espanyol pa, ha? Na tumatak daw sa atin na kultura. Sa mga binyag, sa mga birthday, sa kasal, 5 p.m. magsisimula, pero 5 p.m. pala ang call time. Galing ha, Charles Smithon. Ikaw ka, Val, so yung pinakasinungalingan na madalas mo sinasabi sa sarili mo, sa kaibigan mo, o yung pinakamadalas na kasinungalingan na rinig natin mga Pilipino? Wala akong kinalaman dyan, ha? Wala akong binulso dyan. Maayos lahat ng project namin dito sa lalawigan. Isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan na ririnig mo yan, no? Pangako, pag ako ang naupo, wala nang mahirap! Sige na, magbigyan na natin yung request yung music mo para ako ni Edgar. Parating na sila at andito na sila. GV99.1, your good vibes.
1: Dito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

0: na tumadadaan ay sama-sama sa bansaka na naninis ang bibir. Maging ating at hangad, baka masinda sapagkat nandito na si Chito at si Kito at si Black.
1: It's 10:20 a.m.
2: This time check is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minum kang United Home for Sulfate Iron. Saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Ge Vibes.
8: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
9: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
10: Let's go, Lala!
9: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
11: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
14: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang-kita.
17: Ganado kaya malusog.
16: Kitang-kita.
17: Timbang ay mabigat.
18: Mula batok hanggang tike.
16: Kitang-kita.
19: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
18: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amboy. Kitang-kita.
17: Ang pangarap ng pamilya.
19: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
6: B-Meg Premium. Kitang-kita ang galing.
2: This song is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
10: Oh, the weather outside is frightful, but

0: We are GV 99.1.
1: Oh, the weather outside is frightful, but the fire...
2: On the background, we have Dean Martin singing Let It Snow. That song goes out to MC Kale. Eh, parang nyanyi naman, wala akong, wala sa playlist namin yung Fire Woman ng Hungry Poets. Para baka mayroong ibang music requests. So, hanapin natin yan. Hi DJ, request po ng It Won't Stop.
1: Let it snow.
2: It Won't Stop ni Chris Brown. Fit ko. Seven Streeter. Tingnan natin kung part ng throwback playlist natin yung ka-vibes. Ha?
1: In the storm, but if you really hold me tight, all the way home.
2: Trobakan, tugtugan tayo ngayong ka-vibe. Sabi niya, kasi kaya It Won't Stop ang kanta kasi laging umuulan non-stop eh. Yeah. Hachichi! Ganda ng joke, pangit yung delivery. Till they take my heart away. Yan naman ang request ni paring Nyanyi. Gotcha, parin Nyanyi. Ano ang kasinungalingan na pinakamadalas mong sinasabi sa kaibigan mo o yung pinakamadalas mong naririnig? Andiyan ang on the way. Maling oras, mas maagang dinideclare. Last na ito.
1: Grab me tight. All the way home I'll be warm for the fire.
2: Pinakamadalas na kasinungalingan na naririnig mo.
1: And my dear,
2: pag ako ang naupo, wala nang maghihirap na Pilipino.
1: Let it snow, let it snow.
2: Ikaw ka, vibes.
1: Snow.
2: Minsan kasi meron tayong mga white lies din no, sa ating, alam mo na, lalo na pagkausap natin yung mga kaibigan natin, yung mga simpleng on the way na ang totoo pala ay on the water. O yung mga simpleng malapit na. O malapit, yung pala ibig sabihin malapit ng sumakay ng jeep. Kaya malapit ng umalis ng bahay. Chika vibes natin, sabi niya last na to, yun daw yung pinakamadalas na naririnig na kasinungalingan. Oh, kung meron kang entry ka vibes sa ating services question for today, pinakamadalas na kasinungalingan na naririnig mo, pwede mo ipadala yan sa 0908-516-4466 or i-chat ako sa ating Facebook page. Simply search GV991. Ito yung pinakamadalas kong naririnig sa mga tropa kong bagong sahod. Kasi ako mahilig ako mag-chat sa mga tropa ko pag may sahod sila. Ganun ako kalakas, ano, mamburaot. Memorize ko yung mga sahod nila sa mga government employees, akinsi at saka 30 yan. Sa mga kaibigan ko naman sa private companies, asinko at saka 20. Yung mga kaibigan ko nagtatrabaho dyan sa call center, alam ko rin yung sahod niyan, 7 at saka 23. So, mailig ako mag-chat. Ang pinakamadalas nilang reply sa akin, walang pera ngayon pare, libre kita next time. Yung libre kita next time, never natupad yan. Ikaw ka, Babs, yung pinakamalupit na kasanungalingan padalas mong naririnig sa yung mga kaibigan. So hard to find. Throwback tugtugan. Kanina ka napakinggan natin si Dean Martin sa kanyang awiting Let It Snow since it's Christmas season here in the Philippines. We start celebrating Christmas pagdating ng Burmans, diba? It's the third day of September. Throwback Thursday ang tugtugan natin ngayon. Ladies and gentlemen, let's give it up for the Cordettes with the track Mr. Sandman playing here at GV 99.1. Your Get Vibes.

0: We are GV99.1.
1: Sa mga ka-vibes nating busy sa trabaho, ang saya kapag tuloy-tuloy ang momentum mo, natatapos ang mga task at productive ang araw. Pero paano kung pabalik-balik ang ubo? Akala mo okay na, pero bumabalik na naman. Ang laking istorbo nito, napapalingon na pati mga katrabaho mo at nawawala na ang focus mo sa trabaho. Kailan ba ang ending nito? The end, ang maplemang ubo sa Solmox Advanced with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema, may zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bacteria. May tablet o liquid pang Solmox Advanced with Zinc 3 times a day. The end ang ubong may plema. Carbosistin plus Zinc is the generic name of Solmox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.1.
2: Thank you so much.

Meka uli ke kami, Mexico. Uy, ano, bien, ha, kung dadaan ka o kung uwi ka ng Mexico. Sa bagay, pasok ka na lang ng Angeles o kaya huwag ka na mag-NLEX at naku, yung ibang ka-vibes natin dyan, limang araw nang andyan. Dahil sa baha, oo. Exit ka na kagad sa Mexico, ka-vibes, at medyo mahaba, 5 kilometro na ang traffic dyan. Bakit hindi maayos-ayos ang baha? Dagusda, Manila Bay, puro tingin pero sa pagpasa budget ng Pangulo, alaman 2 minutes o 2 minutes na nanuta. Can't do no wrong. Ang sabi niya, Bian Carlos. Oh, good morning po, DJ Benjamin, 73011. Isa po sa pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi ng ex-boyfriend ko ay hindi na ako uulit. Kasalanan nga yan, oh. Kasalanan yan pag paulit-ulit ng pinapangako na sorry na, hindi na ako ulit, promise. Tapos ulit na naman. Ako! Iwanan mo na yan pagka ganyan. When I hold you in my arms. Ikaw ka-vibes, ano yung pinakasinungalingan na madalas mong sinasabi o madalas mong naririnig sa iyong mga kaibigan? I hold you in my arms. My love can't do me no harm. And I feel DJ, yung madalas na kasinungalingan na naririnig natin, yung 20 pesos na bigas naging $20 na pala. Hindi lang na-clarify, oo. Fake news pala, ano? Akala mo, 20 pesos, $20 yan. So nice. $20 per 10 kilos. Yung 10,000 nga eh, bawat pamilya, hinihintay ko pa. Umasa ka rin ba, ka-vibes? Good morning, DJ Benjamin. Yung sasabihin mo sa kaibigan mo matagal mo nang di nakita ay uy, parang bumabata ka kahit kitang-kita na puti na ang buhok. Oh, syempre, good words lang pag long friend, no? Kaya alam mo, ka-vibes ito, ha? Paalala lang sa mga kaibigan natin na matagal nang hindi nakikita yung matatagal nilang kaibigan di nakikita. Kung sakali man madalas

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Yes, Gut Vibes, it's your boy DJ Benjamin. 10:17 po ang oras na sa buong Pilipinas. It's your boy DJ Benjamin sa aking programang Brunch Takes sa GV 99.1. Your Gut Vibes.
2: I feel good. I knew that I wouldn't.
1: Maraming salamat po sa nagpadala na kanina-kanina ng mga mensahe. Ang dami nating music request ko, vibes. Andiyan yung Skyline Pigeon ni Elton John at saka Eraserheads, Tindahan ni Aling Nena.
2: I got you. Oh, I feel nice.
1: Maraming salamat din sa mga nagpadala ng kanina-kanina ng mga mensahe sa ating SMS lines. Ha? Mga ka-vibes, kaya pare ko, kasinungalingan na salita na narinig ko po, DJ Benjamin, sa mga parlor at salon beauty shop, sasabihin ka ng maganda at gwapo at nget pa, kahit nget pa ka. Alam mo ka-vibes, oo. Oh, paano mo malalaman na pangit ka pag pumunta ka ng palengke, tas kahit sa palengke hindi ka natawag na pogi? Eh, pagiging pogi at maganda nasa attitude yan, wala sa panlabas na itsura. Pero pag sinabihan ka ng ganun ka, Vice, mag-isip-isip ka na. Pag tinanong mo sa kaibigan mo na, pangit ba ako? Tapos ang sinagot niya na ang alam mo, ang tunay na kagandahan ay nasa loob ng ating puso. Mag-isip-isip ka na, baka totoo yung hinala mo. Ka-vibes, ano ang pinakamalaking kasinungalingan na naririnig mo sa kapwa mo Pilipino o yung pinakamalaking kasinungalingan na sinasabi mo sa iyong kaibigan? Ito ka-vibes, may entry ako, no? Pag may nagtatanong sa akin, pwede ba tayo lumabas mamaya or may nagaya sa akin ng outing or something, no? Nareply ko, busy ako. Pasensya na, busy ako. Na, well, in fact, nag-scroll lang naman ako sa YouTube o sa TikTok o. Shoutout sa mga misis dyan na mahilig mag-newsfeed sa online shopping. Doon na nag-newsfeed, oo. Wow! Na ang paboritong kasinungalingan kay Mister. Last na to, oo. May kakatok na naman delivery po.

0: Good vibes kwentuhan, good vibes tawanan. And I hope you guys are enjoying the program as much as I'm enjoying it. Tagal na natin hindi nagkwentuhan ng ganito kagaan, ano? Sabi ni Jel Conan, ano? Ba't galit na galit? Watama ka, DJ Benjamin. Relax, relax utak natin. Ayoko nang magaya sa utak ng administrasyon na utak talampakan. Talampakan, no? Paano ba yung utak talampakan? Alam ko yung utak talangka, bird brain. Ano ba yung utak talampakan, Jel Conan? I feel good. Mahilig manapak? Ganun ba? Mahilig manapak ng iba? Relax-relax lang tayo, Mujel. Oh. Ikaw, ano ba yung pinakamalaking kasinungalingan na rinig mo? Oh. Oh, kay Mrs. O. Oh. Sa mga kaibigan mo. Yan. Padala mo sa akin. Vibes. Pwede kang mag-text sa aking mga numbers. 0908-516-4466. O sa ating Facebook page. Katulad ni Jel, Ben, at saka ni paring Nanyi. Si Lilibet Batak, MC Kale. Yan, mahilig silang mag-chat sa ating Facebook page. Search nyo lang GV991 sa inyong Facebook search bar. DJ Benjamin will be back after the short break. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:20 a.m.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
4: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga kwento magpapabilib, magpapakilig, at magpapaantig sa ating puso. Mga kwentong puno ng inspirasyon at muling pagbangon. Dahil sa buhay, lagi kayong may kaakay. Kaakay with DJ Kakay tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa GV99.1. Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
9: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Isang araw,

0: Elton John with this track na pambansang awitin ng mga tito mong umuwi galing Saudi. Skyline Pigeon Fly Flying here on your number one good vibe station. We are
1: GV99.1.
0: It's your boy DJ Benjamin at welcome po sa programa kong Brunch Takes with DJ Benjamin. 11:33 time all over the Philippines. Ano ang pinakamalaking kasinungalingan ang paladgi mong naririnig o madalas mong naririnig? O ano yung pinakamalaking kasinungalingan na madalas mong sinasabi sa kaibigan? Ang daming entry ng mga ka-vibes dahil pag ganito yung kwentuhan. So yan, nag-enjoy ako. And thank you very much for sending in your message, ka-vibes.

Isa sa mga madalas na kasinungalingan na sinasabi ng mga ka-vibes. Pasensya na, hindi ko nakita yung message mo. Pero since 3 hours ago na. Z Miranda, malaking si kasinungalingan. Parang ng motor, sabihan na flat niya. Kaya matagal bumalik eh. Pointang kutnan me boy. O kaya ba yung malang susulod ko? Para may masabi lang, sasabihin niya, wan. Pero totoo, pangit pala yung kulay. Siyempre ayaw kanya masaktan Z. DJ Benjamin, sabi ni Jel Konanan. Hintay natin mag-loading. Gusto mo malaman, DJ Benjamin, yung pango talaga ako kapag sinabi ko, ilong lang talaga problema ko, to sasabihin ng kaibigan mo, hindi naman. Pango talaga ako, diferensyang ilong lang. Sabi ng kaibigan mo, hindi naman, parang may problema rin sa labi mo. Tsaka sa kilay mong magkadugtong.

Madalas na sabihin ng mga misis DJ na kasinungalingan. Hindi ako galit, no? Ganun na ganun yung tono. Kung ikaw ay may asawa, ganyan na ganyan, no? Galit ka ba? Sabihin mo kay misis. Ang reply niya, hindi ako galit, no? Halatang halata sa boses niya na hindi.

4114, DJ, isa po sa pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa akin ay maghintay pa tayo ng kaunti, aayusin ko to. Pero ang ending, DJ, nagmukha lang po akong kabit. Aray ko. Eh naman kasi ka vibes, bakit umasa ka pa? Eh meron na palang meron palang ano eh, meron palang original. But, bakit kasi hintay mo pa? Next time huwag naaasa ha. Pag may sabit, hayaan na. Hindi totoo yung kasabihan na pag nakatali ang manok, mas madaling hulihin. Huwag kang manghuhuli ng manok na nakatali. Kasi, masasaktan ka lang dyan, ka-vibes. Tapos, ikaw pa yung walang ibang sisisin kundi ikaw dahil kayong dalawa ang masamang lalabas dyan. Kaya sa lahat ng, sa lahat ng mga kababaihang nagmahal, minahal, at pumatol sa maling relasyon, ito po ang awitin ni Whitney Houston, Saving All My Love For You, playing here at GV 99.1, your ka-vibes.

0: Spando Belay! Sa kanilang awiting tune. Spando Belay! Playing here on your number one Good Vibes station, we are
1: GV99.1.
0: Maraming salamat po ka-vibes sa lahat na nakinig sa inyo number one Good Vibes station, GV99.1. It's been a while since we have this much fun, or at least for me, at ako'y natutuwa na nag-enjoy. Sana nag-enjoy din kayo katulad ng enjoyment na naranasan ko. Parang 2019 vibes. So I remember my first program here at GV99.1. It's called Kwentawanan with DJ Benjamin. No? Itong ganito yung vibes niya, no? Kwentuhan at tawanan lang. Gail Santos, alam mo DJ, yung anak ko sa gadget sa Friday niya pa magagamit. Uy, bukas na yun, ha? Kapit bisig lang makakapaglaro din siya ng gadget. Si Migoy, tama ba? Migoy ang... Migoy, bukas, makakapaglaro ka na. Sabihin ko, DJ, sa anak ko, are you mad at me? Sasagot naman po siya ng no. Tapos sasagot po ako, anong ibig sabihin ng no? No po, tatay. Ito naman.

0: Mga kasinungalingan na narinig ko ang pangako ng administrasyon sa flood control. Hanggang ngayon, wala pang nahuhuling buwaya. Paplay naman po ng I Remember Your Skid Row. Thanks. Eh, meron na nga nakulong. Meron na nga nasampahan ng kaso. Ang tanong, sapat na ba? Ay, meron na masasabi natin mga big fish, ha? Diyan si mga dating senador, Bong Revilla, si Senator Jinggoy Estrada, mga district engineer, dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Malaking isda na rin ang nahuli, ha? Pero, alam mo ka, vibes, hindi pa rin eh, no? Kulang pa rin eh. Alam mong meron pa eh. Meron pang nagtatago sa ibang bansa eh. Meron nga andito sa Pilipinas eh, di ba? Sabi ng Pangulo, eh, wala daw pa may pamilya. Tignan natin. Last zone, sabi niya, sa Pasko daw darating. Magpapasko na per months na ulit ka ba? It's 2026. Dapat ang importante lang hindi tayo makalimot. Oh. Singilin ng gobyerno, di ba? Yan tuloy, alam mo, dahil sa nangyaring yan, ka-vibes, yung mga Pilipino, every time na may bagong project ang government, hindi mo mapigilan ng ilang Pilipino kung sino na naman ba makikinabang dyan. Makakapagduda na lahat ng project dahil dyan. Mindset ba, mindset? May napanood akong reels eh, sabi niya. Magkano ba ang piyansa pag nahuli kang nagnakaw sa kaban ng bayan? Mahal din, pero marami pang matitira doon sa ninakaw nila. Bago nila maubos yung pera, malamang acquit na sila o kaya nakalimutan na ng tao yung kaso, no? Good morning, DJ Benjamin. Yung white lies ko, okay lang ako. Kahit hindi. Oo, ito madalas to, no? Madalas ko naririnig yan. Okay lang ako. Oh, kahit hindi naman okay. By the way, kindly play the song Diary by Bread. Thank you, God bless, from Mommy Pines. Mommy Pines, pasensya na, ang dami nating lineup ng requested music and I don't think that we can accommodate all the requested music before DJ Nice board. 11:55 na eh. Pero shoutout sa iyo, Mommy Pines. Thank you very much for sending me your message. At saka napakaganda ng entry mo, no? Dapat mas, ano tayo, mas understanding, no? Minsan, sasagutin tayo ng white lies na okay lang ako. Pero the main thing that we should do is to be there for them. Pag may duda tayo na kung okay lang ba sila, no? Madalas ang una nating ginagawa is tanongin, no? Okay ka lang ba? At ang isa sa mga kasinungalingan na madalas nilang sinasabi, okay lang ako. Now, if you feel that the answer is, or the answer doesn't match their emotion, well, the least you can do is to be there for them. Ganda na entry ni Mami Pines. So. Norberto! Ubus na naman tayo ng oras. Malaking kasinungalingan na narinig ko, DJ Benjamin, salitang nagmula sa mga politician. Basta DJ Benjamin, alam nyo na po yan. Oh. Yun nga, pag ako ang naupo, lahat magkakaroon ng libreng pabahay. Wala nang magugutom sa Pilipinas. At magkakaisa lahat ng Pilipino. Oh, ngayon, hiwa-hiwalay, di ba? ₱20 na bigas, e-ink. ₱10,000 kada pamilya, e-ink. Sabi ni Ross. Yun yung mga pangakong, yun yung mga kasinungalingan hindi niya, narinig niya, o yun, yun na lang. Sabi niya, kaya niya kahit wala ako, nung nawala ako, pinapabalik ako. Dahil hindi niya raw kayang mawala ako. Oh. Bluff lang pala, no? Baka masyado kang gwapo. O baka magaling ka, meron kang talent na kakaibang hindi kaya gawin ng iba. Zero corruption daw, DJ. Parang di naman totoo. Kayo ka vibes, I'm trying to make things light, but you keep pulling me to these types of issues. Come on, guys. Oh, shoutouts nga pala kay Amy Jean Vergara. Happy, happy listening. Classmate ko yan for 5 years. Sobrang tagal namin magkaklase. Meron na kaming team song. Shoutouts din sa mga kasama niya sa disaster team, CSWDO, kay Deb, kay Mark, kay Alvin, kay Tracy, kay Jay, kay Michael, and kay Pat. Ingat po sa biyahe. And thank you very much for your service. Ito si Amy is if I'm not mistaken, is a registered social worker. So maraming salamat, Amy, sa serbisyo mo na. We are doing things as a contributing citizen of the Philippines. Kung tambay ka lang, naku, medyo mahirap yan. And if you judge a man, to cha-cha you. Libreng gamot daw, DJ, pero expired. Hold my sweet senorina. Pinaka mo lang kasi nung alingan, DJ, nasa gobyerno po, then San Pedro. Tama. Oh, Angel. Well, guys, I really enjoyed talking to you guys, but it's time for me to say goodbye now. I'll see you on the next one. We have a podcast tomorrow with my special guest, hulaan nyo kung sino, another DJ here at GV99.1 sa kaaking programang Itanong Mo Kay DJ Benjamin. Bukas po yan, ha? At the moment, I will leave you with another OPM song. I'll see you on the next one. It's your boy DJ Benjamin. Same time tomorrow, ha? 9 a.m. to 12 noon. Same station, GV99.1. Your good vibes.
1: Your good vibes. GV99.1. Maraming

pinggo ko talagang si Vic Soto ang nagsabi nito, no? Kasi marami nagsishare nito ngayon eh. Sabi niya, tandaan daw natin ito. Madaling tumulong pero mahirap humingi ng tulong. Kaya piliin nating or pilitin natin na huwag mawalan. So I will be reading the article, pero apparently the BSP is blaming. You know, blaming. Parang sa sobra daw nating gastos kaya mababa ang dolyar. Kailangan daw natin mag-ipon. So we'll be researching on that and reading more about that. Siyempre, may na-draw na siguro yung mga pera sa bangko, lalo na yung mga bilyones na ninakaw, diba? Eh, ba't ako yung bumabalik doon? O sige, wag na. Balik na lang tayo doon sa Totga natin din, Ka-Vibes. Pero bago yan, kung kayo'y nagugutom na, who wouldn't wanna uulan ng pizza? Delish cheese dough pizza. A better pizza because we deserve better. As low as 229 pesos, they'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So ituloy na lang din natin yung Totga natin, diba? Yung kay Ryan Bang, tsaka kay Yeng Constantino. Hindi ko na natanong kay DJ Benjamin, sasabihin ko sana, ano yung malaking kasinungalingan yung wala ka ng feeling sa Totga mo? Kasi kung kayo ba, halimbawa, ikaw yung asawa ni Yeng. Ay, ni Yeng. Tama, kung ikaw yung asawa ni Yeng, kasi yung mga netizens, no, dami nating opinions, di ba? Dahil because of the internet, ikaw ba'y parang medyo off sa'yo yun? No, yung parang trending na ganon. No, as the hobby, halimbawa, like, asawa mo na kasi Yeng, tapos biglang may ganon na magde-trending ulit. Yung sa Totga niya. Medyo off ba sa inyo yun? At sino yung Totga mo na younger? No, younger na like grade school crush mo? Oh, pwedeng Totga mo yun pero hindi mo nasabi sa kanya. Yan. Share nyo rin yan today dahil baka nung grade school pa lang. Sana kayo pala. Kasi hindi mo sinabi sa crush mo na crush mo siya. And you didn't know you were looking for love. Grade school ka pa lang eh. Here's EBTG with I Didn't Know I Was Looking for Love. It's been a while since I found you on GB 99.1. Your good vibes.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: What the...
7: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
6: Look no further. What the F is here to make your weekend un...

at your number one good vibe station, GV99.1. At baka ikaw ay waiting, baka may chance ka pa, no? Dun sa the one that got away mo. Lalo na mababa yung dolyar dahil magastos tayo. So ano na yung kaya mong bilhin ngayon? Para maglagay tayo ng context or magbigay tayo ng context dun sa Ryan Bang, no, and Yeng Constantino. Baka hindi kayo nagpa-Facebook. Sana all hindi nagpa-Facebook. Para productive. So si Yeng and Ryan, parang, I guess si Ryan thought ganyan si Yeng Constantino, diba? Kasi si Yeng, parang crush niya before si Ryan. Na-scene zone lang siya. To the point na parang nag-offer pa si Yeng na ako na lang magbabayad sa mga dates. Tapos sinine zone lang siya ni Ryan. Tapos parang it's revealed now, no, na parang Ryan didn't think naka-level niya si Yeng. Kasi that time wala pa siyang kotse, ulit-ulit yung mga damit niya, hindi niya pa mga afford yung mga bagay-bagay. So kung ma-afford mo na yung totga mo, tas available pa siya, send mo siya yung date. At dahil magastos tayo, hindi pwedeng mapagod. Kasi hindi naman tayo pwedeng magreklamo na pagod tayo. Pagod na pagod ako, tapos 300,000 yung sahod, diba? Bawa yung senador. Bawa, may senador ka, tapos sabi mo, pagod na pagod ako, tapos 300,000 yung sahod mo. Tapos yung mga Pinoy, diba, parang two full-time jobs to make ends meet. So hindi tayo pwedeng mapagod. Kita mo pwedeng tok na ngampong mapaga. Tama ba yung tense ko? Mapagal. May pagal. Para ka ring super mama, busy working woman na todo kayod, kalupa ko po ta, apapansinan mo na naman na mabilis kang mingal, pagal at mangay na. Kaya makaramdam ka pa sis. Tamo pwedeng tuknang. 300,000. Ala, tamang 300,000. Hindi. Aliyo, basta-basta ordinaryong multivitamins yung sagot kin. Pota, iron deficiency, anemia na yan. Emo, paboreng, mitawlika, kareng, peka, masanting a moments, kembie. Pilian, meing, hemorrhate, FA, uling atinyang, 60 milligrams of iron. Recommended for Filipinos per DOH AO number 2010-0010 is nung sapat na kombinasyon ng iron, folic acid at vitamin B complex, asak to King Dayang Pinoy, at sasaw bang mibalik in kekangsikan at mapanatiling optimal blood health with proper diet and exercise. Kaya ka-vibe si unlock yun na in kekayong full potential at pati in kekayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sasaw, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na. Helps together with proper diet and exercise. Kaya ka-vibe si Unlock Yun eh, inke kayong full potential, pati inke kayong best self aldo-aldo. Mag-hemorrhate FA na, in blood vitamin na sa saop, makaiwas keng lata, liliw at pamangay na, helps together with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Iron plus pyridoxin, vitamin B6, plus cyanocobalamin, vitamin B12, plus folic acid is the generic name of hemorrhate FA. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Check of Vibes.
1: 1:40 p.m.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Ang masasabi ng isang ka-vibes natin over the text line 0967-069-5768-0908-516-4466. Shout out sa mga ka-vibes natin, not just from Pampanga but all over Central Luzon, no? Yung mga Nova Ecijanos ay nag-unang sigaw daw yesterday. So happy 130th. To Michael and to Beth, pa-shoutouts po to the Saldana fam of San Isidro and Garcia fam of Santa Rosa, Nueva Ecija. So, throwback Thursday, baka may ma-share kayo na challenging na sakuna, like pagbaha, maybe it was an earthquake, when you were kids before, na naranasan nyo na, no, yung experience nyo dyan. And, siguro yung crush niyo noon, baka gusto niyo ikuwento. No, baka meron kayong crush noon tapos hindi niyo nasabi na crush niyo siya. Say hello as well to 6486. Paki-greet po yung anak ko na si Noe Sico. Exam week nila ngayon. Masipag mag-review at excited na uli siyang pumasok sa school. Thank you po. Dahil magastos tayo ka-vibes, no? Hindi daw kasi natin mag-ipon para tumaas-taas yung dolyar natin. So magbigay tayo ng konting detalye dyan na hindi masyadong hahaba, no? Ang BSP governor kasi natin ay pinayuhan ng mga Pilipino na mas mag-ipon para lumakas ang piso. So sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr. na mas kailangan tumaas ang ipon ng mga Pilipino kung gusto umanong lumakas ang piso laban sa dolyar sa pangmatagalan. Sa pagdinig sa Senado, binanggit niya ang consumption culture sa bansa, kung saan mas mabilis ang paggastos kaysa pag-iipon. Paliwanag niya, hindi na sapat ang remittances ng OFWs at kita ng BPO kung mas malaki pa rin ang perang lumalabas kaysa pumapasok sa ekonomiya. O ito naman ang masasabi ni Representative Sara, no, na Gabriela Women's Party. Madaling sabihin na mag-ipon kung milyon-milyon ang kinikita. Marami sa ating mga manggagawa ang walang na itatabi dahil kulang ang sahod, hindi dahil sa consumption culture. BSP, imbes na sisihin ng mga Pilipino, tingin-tingin muna sa salamin kung gusto natin lumakas ang purchasing power at magkaroon ng ipon ang mamamayan, dapat tingnan ang mga patakarang pang ekonomiya na magpapa or nagpapabigat sa kanilang buhay. Ano, nakakalungkot ka-vibes, no? Floods everywhere, the peso is down, 62.40 all-time low, foreign investment drops by 90%+, national debt now at the highest level ever, remittances slowing down, BPO industry in danger of being swept away by AI, tourism in the dumps, you know,

mismong ano na, mismong... Banking at Investment Corporation President na yung nagsabi ah. Nagsabi na to, we're so cheap. Like yung value natin, ang baba na. That foreign investors are staying away from PH assets. So definitely there is a need for change, diba? And we need the proper direction and leadership, no? Na why maramdaman no, nating mga Pilipino. Like, where will our government lead us para tayo'y makaahon dito? And in what direction? O, balik na nga tayo sa TOTGA. Hindi, binigyan ko lang ng context na mag-ipon-ipon daw tayo para makatulong tayo sa ekonomiya. At dahil magastos tayo ka-vibes, ngayon kaya mo nang gumastos, diba? Let's say yung TOTGA mo, available pa siya. Saan mo siya i-date? Diba? Kasi ano na yung ma-afford mo ngayon? Halimbawa, kaya mo na yung 1,500. Pinakamura sa Bruno Mars. Sa mes ko lang sabihin, 1,500 kaso mas malapit ka sa Mars. Hindi kay Bruno. Yan. So, ganun na lang. Let's say yung crush mo noon, available pa pala. Ikaw available din. Anong ma-afford mo ngayon na date sa kanya? Yan na lang. Jennifer Page on GV 99.1, Your Good Vibes.

0: friends goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist,

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Magandang araw sa inyo mga ka-vibes. Sabi ng iba, pagdating sa gamot, basta nabigyan na ng certification, okay na yon. Tama naman na dapat certified. Pero alam nyo ba, marami pang paraan para masigurong quality talaga ang produkto? Parang sa paghahanap lang ng asawa, di pwedeng pasado lang sa iisa. May standards tayo. Kailangan pasado sa nanay, tatay, best friend, ate, kuya, tito, tita mo, bago sabihin na siya na yung the one. Ganun din dapat sa gamot. Sa Unilab, may certification na, pero marami pang ginagawa na test para siguradong tama ang sukat, dami at epekto ng bawat gamot. At para consistent ang quality, dumadaan pa ito sa 3 rounds ng process validation. Ibig sabihin, 3 beses na bine-verify kung consistent ang paggawa ng gamot. Kung isa sa 3 beses hindi pumasa, uulit ang proseso. Talagang hindi pwede ang pwede na. Kaya tandaan, huwag makontento sa kung ano-anong gamot kasi di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in MixLR but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: Who could forget? We got the anthems of your childhood here at GV99.1's Turn Back Thursday.
4: This song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

Real with Candy Rain. Diba? Sana all ng rain candy. Sana all ng rain pwedeng kainin. Kaso hindi eh, diba? Pero we got good news. The latest weather system natin as of 2 p.m. courtesy of Pag-asa ay naka-terminate na lahat ng mga rainfall warning. As of 2 p.m. ito ah. So, light to moderate rains na lang over Zambales, Metro Manila. Light to moderate and occasional heavy rains over the rest of Central Luzon and Pampanga. Pero dala-dala pa rin ng payong ah, para laging handa. Sa mga gustong humabol ng kanilang pa-shoutouts, once again, our phone lines are 0967-069-5768-0908-516-4466. Yan, yung tumatawag kanina, tumatawag siya habang nagpa-play tayo ng song. Pag nagsasalita, dun ka tumawag. Tsaka pa good vibes na rin tayo nito, ka-vibes. Sa mga may exams ngayon na nagre-review, still keeping us in the background. Oh, happy listening sa inyo. Tulad ni Noe, Siko. Exam week nila ngayon. Mga nagpe-prelims, napakasipag, nagre-review at excited na uling pumasok sa school. The 2816. Ayan, shoutouts. Sa lahat ng ating mga TNVS drivers, no? At lahat ng mga nagda-drive ngayon, ingat-ingat sa daan. Kaya Bekuding since day one, boys. Balaba uno. Lahat ng mga boys, whether that's the Roti boys, the JPM boys, the Solid Friendship boys, the Givinatics and the Givinians. And the Team Lakbay. Thank you for keeping us in the background. Yung tinatanong kong challenge, like, eh, yung pinakamatinding like pagbaha or earthquake na naranasan mo and what did you do? Kasi yung challenge daw sa kanya yung pag-akyat ng bundok. At mag-ipon. Ayan, challenge daw sa kanya yan. At mas mabilis pa. Nakakalungkot daw sa lagyan ng Pilipinas ngayon siya mismo hindi mag-i-invest. Ang masasabi naman ni Vienna ay nabuhay na naman yung Ryan and Yang na issue. Luma na. Ba't binabalik-balikan na naman daw? Di na raw kasi sila sikat. O, kayo ba tingin nyo parang for the hype lang ito? No? Malay nyo, it's for the hype. De, at least walang off, di ba? Walang off kay hubby. Kasi for the hype pala eh, no? Para pag-usapan. So, yan ang tingin ng iba. Tulad ni Bien. Ang gusto nyo raw sana matopic is about sa ICC. Hindi ako updated kung ano yung trending ngayon about the ICC, no? Malay mo, ma-topic din yan eh. DJ Benjamin. Ang tinatanong ko, tama ba sa basketball game mo dadalhin yung ano, yung date mo kung sakali? Kasi magastos daw tayo eh, 'di ba? Need daw natin mag-ipon para matulungan natin yung dolyar na umangat. Since I already gave a weather update, no? Marami pa ring mga municipalities dito sa Pampanga ang nakakaranas ng pagbaha. So, let's do a quick update on that. And to be fair din naman, mismong yung ating Pangulo, no, si PBBM, nandito kahapon, nag-inspect siya sa Santo Cristo Dam, sa Santa Rita, Lubao, Pampanga. So, nagutos sa Malacanang na agarang pag-aalis ng mga nakabarang debris dyan at dahon mula sa bulubundukin ng Zambales. Ipinag-utos din ng Pangulo ang NHA ang mabilis na pag-asikaso sa relief at relokasyon ng mga pamilyang nawala ng tirahan o nasiraan ng bahay. Relief operations at price freeze?
Patuloy ang pamamahagi ng relief goods ng Red Cross and syempre tayo nagpapasalamat sa mga local business groups, no, yung mga private individuals, whether anonymously, nagpa-flex, whether you're flexing or not flexing. Syempre appreciate yan. Everybody appreciates your loving and your giving, di ba? At nagpatupad din ng price freeze ng DTI, no? About the price freeze, kasi I remember tumitingin kami ng jumper 900, di ba, sa palengke. Hindi pa baha nun. Yung taas ng pagbaha kasi sobrang bilis eh. Kaya naranasan namin yung talagang lulusob dyan. Minutes lang, no? Minutes lang talagang tumuos siyang ganun. So, hindi man kami nakabili. Ngayon, from 900, nasa 1-2 na. So, ayan. Sana tulong-tulungan po, no? Huwag naman taas ng taas ng presyo dyan. Porque tayo ay nasa kalagitnaan, nasa sakuna. Buti na lang ay hindi pa rin ito nagtataas. So, as low as 229 pesos. At di lang yan, kapag ikaw ay nag-take out ng Delish Cheese Dough Pizza, may chance ka pang manalo ng 150,000 pesos in cash and a lot of consolation prizes. Up for grabs yan, no? So, i-follow natin yung Delish Cheese Dough Pizza sa Facebook for the full mechanic.

syempre patuloy pa rin nagpapaalala yung pag-asa hinggil sa epekto ng habagat, kaya tayo nagawa weather updates every now and then. Bagamat may mga bahagi na bumaba na yung tubig, humupa na sa mga low-lying areas ay meron pa rin. Actually, sa San Fernando, downtown city proper, ang tagal, hindi pa nawawala yung tubig dyan. Siyempre, yung mga kabebe, masantol, minalin. De, mas lalo na, no? Kung sa San Fernando, may tubig pa rin. E di, mas lalo na sa lower-lying areas. At marami pa rin tayo mga kabalin ang nasa mga evacuation centers. Kaya tuloy-tuloy pa rin, no? Kung meron kayong mga mobilization ng inyong relief goods or whatever we can donate. Ayan. Inanay ko kahapon kasi meron kaming mobilization sa church. So, nandun siya. No? Parang everyday yata yan na meron silang nagpapack sila dyan ng mga relief goods. No? Yung mga private individuals natin, mga private ka-vibes. And then, of course, yung usapang tulaok natin, no, na kinakwento sa manok kahapon. Ayan. Eh, pinag-utos naman ng Pangulo yung pagkukumpuni dyan. And it has improved today na, di ba? So, yan ang mga latest updates natin. Mga 16 hanggang 20 na bayan pa rin sa lungsod ng San Fernando ang nakakaranas ng pagbaha. Mismo yung ating capital, no, City of San Fernando. Lalo na sa mga subdivisions na mabababa and sa downtown na.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: It's 4:20 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
6: Let's go, Lala!
5: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. It's a belly friend.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Ka-Vibes! Advertise!
10: Huh? Advertise?
9: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Ka-Vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. BioJessic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng BioJessic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa tita nanay time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space. Mga nakshis and kumare.
15: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1.
16: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kami United Home for Sulfate Iron, saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
12: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
19: It's Melly Francisco.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at

sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahatungan ko. Imbis na ako'y sa gipin, itinulak sa pangimit. O palang ibig sabihin, ang kapit sa patali, humabao sa bunin, kumakatigamutin. Kung hindi na masigmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam ang amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging hinalitan ko sa labi. Gusto kong mamanatili sa iyong mga yakap. Ako'y may natutuwa dahil ako'y iyong nahanap. Wala na yatang walis ang makakalinis ng kalat. At ang katulad ko sa'yo ay di karapat-dapat. Pinangarap kong sa altar ako'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng pag-

0: And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark.
1: Hindi ka makawala
0: sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga ka-vibes, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta naman ang mga ka-vibes natin dyan? Kamusta naman po ang inyong lugar? Kamusta naman ang iyong work? Kamusta naman po ang mga pasok ng mga estudyante natin dyan? Kamusta naman ang iyong biyahe? Kamusta naman ang iyong labada?
1: Tulog sa umaga.
0: Diba, kinamusta ko na lahat? Kamusta po kayo? Sana ay okay lang po kayo ngayong Thursday. At sana wala nagpainit ng ulo ninyo.
1: Nang ilaw ay patay sundi. Simulan na rin ang istorya. Ako'y kanyang matalik na kaibig.
0: Aba, ka-vibes, kung kayo ay may gustong...
1: Kwentong dapat nyong malaman.
0: Gustong ipa-play sa akin ngayon dahil Throwback Thursday po tayo. Eh, ipo-focus muna natin or ipa-priority natin ang pag-play ng mga lumang kanta. Yung mga nauso noon, hayaan muna natin yung mga bago. Hindi naman din nagtatagal eh.
1: Kaya
0: mga guys, pwede nyo sa akin isend sa 0908-516-4466.
1: Kahit may nararamdaman, pinilit ko
0: isa. Like and follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1.
1: Hindi ka makawala sa kalena at sa gabi-gabi ikaw ay nasa set.
0: Sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station.
1: Pinadati ka nena sa iyong mama, ikaw ay prinsesa. Anong nangyay sa'yo po?
0: At meron ako gustong itanong sa inyo. Sabihin na natin, ikaw ba ay magmamahal ng isang Magdalena? Kaya na, pag-uusapan po natin ngayon. Ikaw ba ay magmamahal ng isang Magdalena?
1: Lumuwas habang nagdarasal na maabutan sa lugar na ang...
0: Pwede nyo sa akin isend yan. Inyong mga...
1: Dikit sa pintuan, iba man ang...
0: Opinion, insight,
1: kanyang mata
0: or anything. 0908-516-4466. Dahil pinatugtog natin ang Magdalena by Glock 9 at Rico Blanco. Ang tanong ko sa inyo ngayong gabi, ikaw ba ay magmamahal ng isang Magdalena?
1: Kwento ng isang babae.
0: Ang isa pong Magdalena, pakinggan nyo na lang ang kanta.

0: sumama sa akin, walang nga.
1: Ayan. Alam nyo na ang ibig sabihin ng isang Magdalena. Ikaw ba kung bibigyan ka ng pagkakataon at na-in love ka sa isang Magdalena?
0: Ako'y nanaginip, umaga na ng magasin.
1: Sige nga, i-text nyo ako or tawagan. Pag-usapan natin yan.
0: Nanyang magdamag kahit gulong-gulo ang isip. Pinilit kong basa, hindi malilimutan ang mga sinabi niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamit.
1: Babays, kamusta naman po ang inyong lugar din? Hanggang ngayon ay medyo baha-baha pa sa San Simon.
0: Buhan ko, hinanap kong saan-saan.
1: Sa expressway dyan, sa NLEX. Bumaba na paralis, hindi na tayo natatraffic at hindi na rin hindi na nag-aaksaya po ng gasolina at diesel.
0: Kahit ako ay bayaran at kalat ka rin babaeng alam ang amoy.
1: Ito galing kay 9874. Good evening po, DJ Clark. Ano po ba akong pa-request ng Langit by Ron Henley? Salamat po. Sige, pi-play din natin yung Langit Ka or Langit. Alam ko tong kantang ito eh.
0: Katulad ko sa'yo ay
1: play natin din niya.
0: Pinangarap kong sa altara ko'y iyong ihatid. Ngunit sa dami ng pait, ang puso ko'y namanhin. Di ko makakalimutan ang pabaon mong halik.
1: Pero ito, good evening din.
0: Kung babalik, regalo.
1: Kaya
0: may makilala, salamat sa alaala.
1: Hello, kaibigan ko to eh.
2: Magdalena ng group.
1: Kaya Angela, na nakikinig ngayon. Ikaw ba ay may tanong ako. Ikaw ba ay magmamahal ng isang Magdalena? Ay, hindi, babae ka pala. Magdaleno.
2: Naman natin ang dati kang nena sa iyong amay.
1: Alam nyo na ibig sabihin nun no? Kayo ay medyo nasa edad-edaran na ng 20s, 30s. Alam nyo na ibig sabihin ng Magdalena. Baka kasi meron pa akong masabi dito na bawal eh. Mabaya, hindi nyo na ako marinig. Pero siguro, ikaw ba ay isang or magmamahal ka ng isang Magdalena na Angela? Good evening sa'yo. At alam nyo ba eh, parang ang init kanina hapon. Sobra, parang pinagpapawisan talaga.
2: Hindi
1: rin alam bakit na ang init-init. Ang init sa pakiramdam.
2: Nasa selda.
1: Dahil nag-iinit lang.
2: Doon.
1: Ang inyong mga tao dito sa GB.

0: Alright, another texter, 1101. Good evening po, DJ Clark. Total eh, puro magra-rap kayo eh. Pwede po ba akong pa-request ng Siwata by Abra? Sige po, ipi-play din po natin yan. Saktong-sakto, dahil throwback Thursday ngayon. Yung mga nauso yan noong 2010, 2012. Mga ganun eh. Kasagsagan na ng mga rap, ng mga rappers, mga hip-hoppers. At tayo ay may mga ginigest din ng mga rappers at hip-hoppers kay DJ Klee. Bukas may guest.
1: Pagkabata kami laging magkasama, mga bangkang papel sa sapa, kanyang hindi lumiliwanag ang paligid at pagsayo.
0: Sige na, hanggang dito na lang. Ako ay magbabalik maya-maya. And let's play the song Langit by Ron Henley. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

and you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection. Ayun mga kabais, ang topic natin for today, magmamahal ka ba ng isang Magdalena? Kaya may mga taong may pass na hindi madaling tanggapin. May mga taong may mga pagkakamaling nagawa, may mga desisyong pinagsisisihan, at may mga bagay na gusto na lang nilang kalimutan, or gusto na lang nila pong kalimutan. Pero paano kung dumating sa buhay mo ang isang taong may ganitong klaseng nakaraan, pero ngayon sa'yo niya gustong magbago at magsimula ulit? Kung mahal mo siya, kaya mo bang tanggapin ang buong past niya? O may mga bagay na kahit mahal mo, or kahit mahal mo ang isang tao, hindi mo kayang kalimutan? Magmamahal ka ba ng isang Magdalena? Guys, pwede nyo po akong tawagan or text sa 0908-516-4468. Pwede rin po kayo mag-message sa ating or sa aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. Sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. At mapapakinggan din po 24/7 sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At kung kayo po ay subscriber ng Signal TV, try nyo po yan ilipat sa channel 306. Ulitin ko, ang ating topic ngayong gabi, magmamahal ka ba ng isang Magdalena? Sige, basahin ko muna yung mga text messages galing kay 3457. Good evening po, DJ Clark. Kung mahal ko siya at sincere naman siya magbago, para sa akin, oo. Lahat naman tayo may past na hindi perfect. At hindi naman dapat habang buhay kang ikulong sa mga pagkakamali mo dati. Ito galing kay Mami Fines. Good evening, DJ Clark. Happy Throwback Thursday, pa-request ng tropa. Shout out to Boss Julie and to all GV Jacks. Especially to you, thank you. And God bless, maraming salamat po. At another texter from 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-request ng Smile in Your Heart by Ariel Rivera. Galing yan kay Ma'am Milagros Soriano Pahol.

another texter from 1297. Good evening po, DJ. May nakilala akong babae dati na hindi ko agad nagustuhan dahil sa mga naririnig ko tungkol sa mga past niya. Sabi ng mga nakakilala sa kanya, Magdalena raw siya. Marami daw siyang naging lalaki at hindi raw siya yung tipo ng babae na dapat seryosohin. Pero habang nakikilala ko siya, DJ, nakita ko kung gaano siya kabait at kung gaano niya gustong magbago. Hindi niya itinago sa akin yung past niya. Siya mismo ang nagsabi ng lahat, DJ. Kahit alam niyang baka iwan ko siya, doon ko na-realize na hindi naman pala natin kailangang maging proud sa lahat ng ginagawa natin noon. Minsan ang mahalaga kung sino na tayo ngayon. DJ, mahal ko siya, pero ang pinakamahirap pala, hindi yung tanggapin ang past niya, kung hindi yung matutong huwag gamitin ang past niya para saktan siya kapag may problema kami. Kaya kung tatanungin ako kung magmamahal ba ako ng isang Magdalena, oo. Kung mahal ko siya, mamahalin ko siya bilang tao. Pinili niya akong maging pinipili niyang maging ngayon, hindi bilang taong naging siya noon. Kaya mabais, hindi natin kasi masabi kung kailan darating yung pag-ibig. Hindi natin masasabi kung ano ba ang nagiging past nila. Hirap husgahan ng mga taong may mga hindi magandang experience. Pero kasi kapag tinamaan ka, kahit na ano pang past yan, tatanggapin at tatanggapin mo dahil yun yung kasi yung pagmamahal hindi kayang humusga.

out for me. And another texter from 1147. Oh, DJ, may kwento ako. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero may minahal akong babae na tinatawag ng ibang tao na Magdalena. Marami siyang naging relasyon, marami siyang pinagdaanan, at marami ring taong nang husga sa kanya dahil sa mga sa past niya. Noong una, natatakot akong seryosohin siya. Iniisip ko rin na kung ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang mahal ko siya. Pero habang tumatagal, nakikilala ko yung totoong siya. Nakita ko kung paano siya umiyak. Paano siya umiyak mag-isa dahil sa mga bagay na pinagsisisihan niya. Nakita ko kung gaano niya kagustong magkaroon ng bagong buhay. Sinabi niya sa akin, DJ, kung hindi mo kayang tanggapin yung Pasko, maiintindihan ko. Sanay naman akong iwan dahil doon. DJ, hindi ko alam kung bakit, pero sobrang sakit na marinig yun. Kasi sa unang pagkakataon, nakita ko hindi yung babaeng hinuhusgahan ng lahat. Kung hindi, isang taong pagod na pagod ng paparusahan para sa mga pagkakamaling matagal niya nang pinagsisihan. Mahal ko siya at gusto ko siyang piliin, DJ. Pero ang tanong ko ngayon, kaya ko ba siyang mahalin nang hindi ko ginagamit ang past niya laban sa kanya? Kasi madaling sabihin past is past. Pero kapag mahal mo na, matututo ka bang patawarin ng isang taong gusto lamang magsimula ulit? Kaya nga ang hirap din kapag may mga ganyang past. Lalo-lalo na kung mag-aaway kayo ng partner mo, pwede niyang gamitin laban sa'yo yun. Kaya niyang bitawan yung mga salitang ayaw mo nang marinig nung naririnig mo pa yung mga pagkakamali mo noon. Kasi kapag nasabi mo na ang isang bagay or nasabi mo na ang isang salita, wala nang bawian. Kahit mag-sorry ka pa, kapag nasabi mo na, nakasakit ka na ng isang tao. Kaya hindi natin pwedeng husgahan kung ano man po yung mga pinagdadaanan ng nila. Yung mga sinasabi nilang Magdalena dahil hindi nyo alam yung mga nakaraan ng mga yan. Bakit nila pinasok yung mga ganong trabaho? But it's okay. You are my survivor. Bakit mas pinili nilang kumita ng mas madali at hindi rin madali yung ganun eh, kasi hindi mo alam kung kailan ka dadapuan ng sakit. Sabi ko nga, ako mamaya sasagutin ko yung tanong ko. Magmamahal ba ako ng isang Magdalena? Tignan natin yan baka yung mga iba dyan. Tignan natin. Kasi marami tayong maririnig na kwento tungkol sa Magdalena. Magmamahal nga ba sila? Kasi yung pagmamahal, hindi naman yan tawag dito. Hindi naman kasi kailangan tignan yung mga past nila eh.

galing kay 8694. Good evening DJ Clark, pakilplay nyo naman po ang One More Try by A1. Galing yan kay Gretchen ng Porak Pampanga. And another texter from 3016. Hi DJ Clark, pwede po ba mag-request ng Here in My Heart by Plus One? Sige po, hanapin ko po yung mga song request ninyo. At sana dahil gabi na, alam nyo naman kapag malapit na matapos, nasa kaligitnaan na tayo, magme-mellow music muna. Pampatulog. Bago matulog at least napapangiti ka sa mga kantang piniplay natin ngayong gabi. Para sa mga kakatune in pa lang, my name is DJ Clark. At ang aking tanong for today, magmamahal ka ba ng isang Magdalena? At ako'y magbabalik maya-maya. Let's play the song. Always Be My Baby by David Cook. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Collection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwa. Be the best, be galing. Bimeg, ulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.
4: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat!

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ay mga guys, balikan po natin ang topic natin ngayong gabi. Magmamahal ka ba ng isang Magdalena? Eh, pwede nyo po ang tawagan or text sa 0908-516-4466. Lagi niyo follow nyo na rin po aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. And sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Pero sige, basahin ko muna yung mga text messages. It is now 8:31 na po ng gabi sa buong Pilipinas. At malapit na ako magpaalam, mga 29 minutes na lang po. Sana na-enjoy ninyo ang ating mga naka-line up ng mga songs. At dahil medyo malamig ba sa labas, o dito lang sa boot. Anyway, ito galing kay 9794. Magandang gabi, DJ Clark. May nakilala akong babae na sobrang bait sa akin. Sa kanya ko unang naramdaman yung klase ng pagmamahal na hindi ko naranasan sa ibang relasyon ko. Pero isang araw, may nag-message sa akin at sinabi lahat tungkol sa past niya. Hindi ako naniniwala agad. Kaya tinanong ko siya, umiyak siya. Sabi niya, hindi ko naman gustong itago sa'yo. Natatakot lang ako kapag nalaman mo lahat. Tingnan mo rin ako tulad ng pagtingin nila sa akin. Doon niya sinabi sa akin ang buong kwento. May mga bagay na masakit marinig. May mga desisyon siyang pinagsisisihan. May mga taong pinagkatiwalaan niya pero ginamit lang siya. At may mga panahon sa buhay niya na kahit siya mismo hindi na niya nakilala kung sino siya. Tahimik lang ako na nakikinig, DJ Clark. Pagkatapos niya magkwento, sabi niya sa akin, kung aalis ka, maiintindihan ko. Pero hindi ako umalis. Hindi dahil wala akong pakialam sa past niya. Nagstay ako dahil nakita ko kung gaano siyang nagsisikap na maging mas mabuting tao. At doon ko na-realize, minsan ang isang tao, hindi naman kailangan ng taong magsasabing wala kang naging mali. Kailangan niya lang yung taong magsasabing, alam kong nagkamali ka, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na deserving mahalin. At hanggang ngayon, DJ Clark, siya pa rin ang pinipili ko. Hindi dahil perfecto siya. Kung hindi dahil nakita ko kung paano siya bumangon mula sa sarili niyang mga pagkakamali. Yun lamang po, DJ. Maraming salamat. In short, nagmahal po siya ng isang Magdalena. Yung pagmamahal kasi, di naman natin pwedeng piliin yan. Just sinasabi nilang collect and collect then select. Di naman tayo pwede sa ganun. So kapag naramdaman mo kahit na ano pa ang mga past ng mga yan, kahit na ano pang past ng partner mo, kapag minahal mo siya, kapag mahal mo siya, tatanggapin mo lahat yon at mababaliwala lahat ng yon. At sabi nga nung iba, or sabi ng iba yung texter natin kanina, hindi ko maiiwasan, DJ, na hindi ko magamit yung past niya kapag nag-aaway kami. Kaya siguro kapag tinanggap mo, dapat binubura mo na rin yan sa isip mo eh. Mag-focus ka na lang kung ano yung gagawin ninyo in the future. Yung present din. Doon na lang tayo mag-focus kung kayo po ay magmamahal ng isang Magdalena. Kasi kapag mahirap kasi, kapag pag nag-aaway kayo eh, nauungkat yung past niya.
And another texter from 1719.

May babae akong minahal nang hindi ko akalain na magiging importante siya sa buhay ko. Noong una, friends lang kami. Alam ko na yung past niya. Or may alam na ako. Or may alam ko na may past siya. Pero hindi ko naman pinakaelaman yun. Para sa akin, past na yun. Habang tumatagal, nahuhulog ako sa kanya. One night, DJ, sinabi niya lahat sa akin. Hindi niya tinago kahit yung mga bagay na alam niya nga mahirap tanggapin. Habang nagkukwento siya, umiiyak siya, sabi niya. Baka pagkatapos nito, iba na ang tingin mo sa akin. Sabi ko sa kanya, hindi. Pero habang kami na, dumating na yung dumating yung mga araw na ginagamit ko.

0: Dumating yung mga araw na ginagamit ko rin pala yung pass niya laban sa kanya. Kapag nag-aaway kami, may mga nasasabi akong masasakit na salita. May mga bagay na alam kong pinaka-sensitive sa kanya. Hanggang isang araw, pagod na siya. Sinabi niya, akala ko tinanggap mo ako. Yung pala hinihintay mo lang yung tamang pagkakataon para ipaalala sa akin kung sino ako noon. Wala akong naisagot, DJ. Umalis siya. At doon ko na-realize na hindi pala mahirap tanggapin ang past ng isang tao. Ang mahirap, mahalin siya nang hindi mo siya pinaparamdam na Ang mahirap, DJ. Mahalin siya nang hindi mo siya pinaparamdam na kailangan niya nga bayaran habang buhay ang pagkakamali niya. Ngayon, wala na siya. Hiwalay na kami, DJ. At kung may pagkakataon akong balikan yung araw na sinabi niya sa akin lahat ng yon, isang bagay lang ang sasabihin ko. Hindi mo kailangang ikahiya kung sino ka noon. Ang pinagsisihan ko, hindi yung past mo. Ang pinagsisihan ko, hindi kita minahal ng tama.
1: Hold me close, don't ever let me.
0: Kapag nauungkat, kapag may away talaga kayo, hindi natin maiiwasan na ungkatin yung mga noon. Kahit yung mga 10 years ago, 20 years ago, mauungkat pa yan. Kahit siya mismo, hindi niya na maalala ikaw. Pero ikaw, kapag nag-away kayo, mabibitawan mo yung mga laban sa kanya. Kaya isa rin sa pinakamahirap yung magmamahal ka na isang Magdalena, kasi syempre naiisip-isip mo din araw-araw yung mga gabi. Ang hirap din tanggapin na may mga gano'n din talagang past, kaya hindi natin talaga sila pwedeng i-judge kung ano man po ang kanilang nakaraan. Ang importante, naging honest siya, inamin niya. Dahil dyan, kailangan ko muna mag-commercial break, mga kabayes. And let's play the song Maybe This Time by Michael Murphy. And once again, my name is DJ Clark sa programang Good Vibes Connection, only here on GV 99.1, your Good Vibes.

And you're still listening to GV99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, ayan, balikan po natin ang ating topic for today. Magmamahal ka ba ng isang Magdalena? Pwede nyo pa rin po ihabol ang inyong mga text messages sa 0908-516-4466. Ito, basahin ko lang. DJ, wag mo na pong basahin ang aking number. May nakilala akong babae sa trabaho. Single mom po siya. At alam kong may mga naging relasyon siya bago kami nagkakilala. May mga nagsabi rin sa akin tungkol sa past niya. Kaya noong una, nagdadalawang isip ako.

hindi ko naman siya minura o hinusgahan. Pero aminado ako, may mga tanong sa isip ko. Kaya ko ba talaga siyang tanggapin? Kaya ko ba siyang harapin? Or kaya ko bang harapin yung sasabihin ng ibang tao? Habang tumatagal, mas nakilala ko siya. Nakita ko kung paano niya alagaan yung anak niya. Kung gaano siya kasipag at kung paano siya magsikap para sa pamilya niya. DJ, one day, nag-open up siya. Nag-open up siya sa akin tungkol sa past niya. Hindi siya nag-justify. Sinabi lang niya, marami akong maling desisyon. Kung yun ang magiging dahilan para hindi mo ako piliin, maiintindihan ko. Siyempre ako, DJ, tahimik lang. Kasi hindi naman niya hinihingi na kalimutan ko yung past niya. Gusto lang niya makita or makita ko kung sino siya ngayon. Eventually, naging kami. Hindi ko sasabihin naging madali. May mga pagkakataong may insecurities pa rin ako. May mga bagay na kailangan naming pag-usapan ng paulit-ulit. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi naman pala magdali na yung minahal ko. Minahal ko yung babaeng piniling magbago, magtrabaho, magmahal at magsimula ulit. Kaya kung tatanungin ako kung magmamahal ba ako ng isang magdalena, siguro, oo. Basta hindi ko siya mamahalin dahil naawa ako sa kanya. Mamahalin ko siya dahil nakita ko kung sino siya ngayon. Yun lamang po, DJ. Maraming salamat.

kwento, mga kabayan. Merong hanggang ngayon sila pa rin. Hanggang ngayon tanggap nila yung pagkakamali ng partner niya. Partner niya. Kung ako tatanungin, mga kabayan, kung magmamahal ba ako ng isang Magdalena, masasabihin ko oo, kasi kaya magbago ng isang tao. Kaya niyang kalimutan yung mga naging past niya para sa'yo. Kaya niyang baguhin, kaya niyang magsimula ulit. Siyempre, katulong ka niya. Kasi mahirap kasi kung hindi mo siya tutulungan, nakalimutan yung mga nakaraan niya. Kailangan dapat parehas kayo. Parehas niyong hihilain pataas at hindi mo siya pwedeng o hindi mo pwedeng gamitin laban sa kanya yung mga nakaraan kapag nag-aaway kayo. Kasi mas mahirap yung pinagdadaanan niya, lalo-lalo na kung nagsisisi na siya doon sa mga nakaraan niya. Para sa akin, ulitin ko, kung magmamahal ba ako ng isang Magdalena, syempre oo naman, tao lang din naman ako. At hindi natin masabi yung panahon. Kapag tinamaan ka eh. Pero sa totoo lang, mga kabayes, hindi naman natin kailangan maging perfect para maging deserving ng pagmamahal. Lahat tayo may past, may maling desisyon, at may mga bagay na sana iba ang ginawa natin. Pero kung may taong sincere na magbago siya at gusto nang magsimula ulit, kaya ba natin siyang tanggapin nang hindi ginagamit ang past niya para husgahan siya? Kasi minsan, hindi naman yung tanong kung magmamahal ka ba ng isang Magdalena. Ang mas mahalagang tanong, kaya mo ba siyang mahalin ng hindi mo? Hindi mo siya ipaparamdam na habang buhay siyang nakakulong sa nakaraan niya. Dahil mga ka-vibes, Dahil lahat tayo deserve ng chance na maging mas mabuting version ng sarili natin. Kaya naman mga kabayes, hanggang dito na lang. Abangan nyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark, only here on GV99.1, your Good Vibes. And let's play the song Especially For You by MYMP.

0: It's 9 PM.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Niyang pa sa heart at pulsa.
9: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
10: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
12: You are currently listening to GV99.1.
13: Your good vibes.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panulo nung kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadding inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo ko, maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad yung obra o pamagaral.
15: Karaskin panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
17: It's Melly Francis.

0: Sabong Pilipinas! 6:23 na ng umaga. Time check brought to you by Right Med. Happy Friday! Ngayong 4 na ng buwan ng Setyembre 2026. Alam nyo na! No, I can't wait to go back. Kasi excited na akong magpatugtog ng mga awiting Pamasko para sa inyo. Alam nyo naman, hingga pampangan, balaman, glota mo. But if there is, if that's gonna be one of the reasons what's gonna put a smile on our face, why not? Kung yan ang mga Christmas songs na panatutugtog natin na maaga, ang magpapanumbalik ng ngiti sa ating mga labi, kahit yung mga iba'y parandalian lamang, kahit na yung mga iba ay kasalukuyan eh, ubog pa rin ho sa baha. Gotta do everything that we can. We can possibly, you know, at least makapagpasaya tayo kahit papaano. Nakokokontra. Neh. Mamaya magpapatugtog po ako na ilang mga Christmas music dahil September na. Pero yun na nga, ano, literal, nung isang araw, inabot na ho ng Pasko. Alam naman natin, eh, pag bare months, eh, parang it's already the season of Christmas in the country. Miras na largong September, kendalan, deng mga traffic. You know, with the flood getting in the expressway. Ay, nako. Oy, kumusta ko po? How are you today? I hope you're staying dry. Ang NDRMC nagpadala na naman ho siya ng warning, no? Orange rainfall na naman ho tayo dito ho sa Pampanga. Ganun pa din, eh, may mga lugar pa ho na suspended ang klase, no? So, I hope updated ho kayo ng mga lugar na walang pasok. Pero base ho dito sa nakalap nating hong initial information, may mga nagdeklara na ho ng suspension of classes. Dito ho sa Pampanga, particular ho sa Apalit, ay suspended pa rin ho at ang in-person classes at shift po sa alternative learning modalities. Ang all levels, public and private sa Apalit. Sa City of San Fernando din po ay nagdeklara din ho sila ng suspension of in-person classes, all levels, public and private. Ganoon na rin ho sa Guagua, sa Masantol, sa Minalin, sa San Simon, maliban po sa Concepcion Integrated School, sa Santa Ana, sa Santa Rita, at dito ho sa Angeles City, nag-anunsyo na rin po ng suspension of classes, face-to-face classes in all public and private schools at all levels in Angeles City ngayon hong September 4, 2026, araw ho ng Biyernes. So stay safe po sa lahat mga ka-vibes, ha? And also sa mga nakikita ho ninyo na mga anunsyo mula sa mga local government units, pakalawin niya po itang date. Anyang minsan kasi ating mag-viral, kubal ninong ginawa ka ni Tarugot, pe mag-update ang metong post a few years back. Nang isang LGU, nagkostuloy ng confusion, ng kalituhan sa mga mamamayan. Ano? Lalawin nyo na po, and then sisisihin pa yung LGU. Bakit yung ba in-upload dyan, mali ang date? Hindi ho. Eh, yung mga post kasi ho na yan, lalo na kung ipopost ho yan sa Facebook, hindi naman ho automatic na nabubura yan porque tapos na ho ang pecha. Tama, kasi kayo din nakakapag-throwback nga kayo sa mga page ninyo. Correct. Pero ang problema, kapag may isang post na may nag-comment, like for example, yung isang post, no, mapa-page man to sa Facebook o sarili niyong page, yung post na yon 2 years ago pa, pag meron hong isang nag-komento dun sa post na yon, ay mag-a-up na naman ho yan at lilitaw na naman ho sa feed. O, lilitaw na naman ho sa Facebook ninyo. So, it doesn't mean na nagkamali ho yung LGU. It doesn't mean na nanlilito ho. Eh, baka kayo ho nalito. Okay? So, double check ya po itang date kitang mismong Facebook no nanu yan date. Po, itang sinabi ng, halimbawa, sasabihin ng post, Today is September 4, 2025. Kay Baluntoya, iya magmatch kitang day. Iya pala Biyernes in September 2025 or something like that. Buri sabihin, may isip na kayo, di ba? Lawin nyo na kanita, double check nyo na. Pota, mali kayo kitang date, kitang lalawin nyo. Ne? Sige, paki-double check nyo muna. Ne? Lalo sa mga ganitong klaseng pagkakataon, dakalmanli to. May mga ewan ko kung anong trip nila na they want confusion. Burida, they get a feeling of, I don't know, is it pleasure? Puwatang atin lang balong ape perwisyon tao, alilitong tao, no? But, I mean, medyo, we're not on our best situation right now. May mga taong gusto pang dagdagan yung perwisyong nararamdaman natin mga kababayan, eh? No, kurugo. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan, mga ka-vibes, patuloy pa rin ho kayo mag-ingat saan man ho kayo naroroon. And for updates, andito pa rin ho naman kami, okay? Ang oras ho natin, 6:29 mga ka-vibes, commercial break muna tayo. Magbabalik tayo with our first batch of headlines ngayong araw ng Friday, dito lang sa The Morning Roundup.
1: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine, you're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
2: Bilang tindera, non-stop ang pagluto para extra ang kita.
3: Aray, sakit ng katawan ko.
4: May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
8: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
9: Bahala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapading inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulo. Balo kong maging masalesing pakiramdam da. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
10: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right med. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Kavibes! Advertise!
13: Huh? Advertise?
12: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
14: The end! Ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. The end! Ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.
11: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes! Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: It's Mele Francisco.

0: Morning Gang of Vibes and Headlines. Here are the morning roundups on a spawn at 6:46 ng umaga. Welcome. Oh, should I say welcome back to me? Welcome na rin ulit sa inyo. Pero welcome back to me. Magandang umaga ho. Ngayon ho, araw ho ng Friday. It is still a rainy Friday in the Philippines. Particular ho dito ho sa Luzon. Patuloy pa rin ho tayong tinatalasa ho ng mga walang patid na ulan. O, temeng painawa. Actually, kahapon, no, medyo mainit na sinag ng araw. Ito na naman tayo. O, ayan. Today is Friday. 4 na ho tayo ngayon ang buwan ng Setyembre. At tayo ho'y nagpapasalamat sa mga umupo sa programa habang ako'y nagpapahinga ng kaunti. Pumasok ng Biyernes, feeling Monday. Ano? First day ng napasok ngayong Setyembre para sa akin. Diba, hindi pa nga pumapasok dahil nga ayaw pa, binabaha pa rin yung mga lugar ho. Hindi na patuloy pa rin ho yung suspension, no? I'm just trying to you know, make light of the situation, pero hindi ho biro-biro nangyayari ho sa atin, you know, and this ito hong banta din ho ng El Nino, no, it's not helping, no, after ho ng tuloy-tuloy na pag-uulan, you know, El Nino pa ho ating kakaharapin sa mga susunod ho na panahon, no. So dear government, you know, I hope you guys can do better because the people deserve better. 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Join me till 9 o'clock today. Maka-live na ako, ne? Pwede nyo na pong albenin programa if you want to join us. And if you want to comment your greetings, your request, whatever floats your boat, let me know. At kung sakali hong nakalimutan nyo na ho, pangalan, ako po si KG Boy. Matakalingwan nyo na ako po eh. Let me introduce myself. Si KG Boy po ito. Napapanood po ninyo sa Facebook Live si KG Boy po. No, hindi po ito si Richard Gutierrez. Kapal na mukha, Richard Gutierrez. Eh, kung di ko pa naman manginig dyan, KG Boy, hindi pa ho ako nakakapagkape. Nakakadalawang sip pa lang po ako ng kape. Kaya, pag nakakapagkape na ho, nakakabahan na ako ng konti. No? Medyo makapal-kapal pa mukha ako ngayon eh, dahil hindi ko pa ho nahihigop na maayos yung kape ko. Ha? Habang magalmusal ko po, o kaya naman, you're drinking your coffee, o maglimas kaya kayong bali, allow me to be your buddy wherever you are. If you're on the road, on the way to school, on the way to your offices, although marami hong nagsuspend na naman ng klase ngayong Biyernes ho na ito, ha? Ulitin ko lang, sa Pampanga, ito yung mga nag-anunsyo ng suspension of classes, in-person classes at least, and they're shifting to alternative learning modalities. Base sa kanilang mga iba't ibang anunsyo. Sa palit, no, suspended po ang in-person classes, City of San Fernando, Guagua, Masantol, Minalin, San Simon, pero na lang po sa Concepcion Integrated School sa Santa Ana, Santa Rita, Angeles City. Yan, nag-announce na rin po ng suspension of in-person classes, okay? Sige. Oh, mga ka-vibes, again, go to our Facebook Live, facebook.com/GV991. Also on the page of GVM792, naglilingkod sa bayan. Pwede rin po sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden. Pwede rin huwag mag-send ng text message sa akin, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Bago tayo mag-instant shoutout, let's first check out the weather. Ngayong araw ho na ito, may bagyo ba? Ang sagot mula ho sa website ng PAGASA ay wala hong bagyo. Southwest monsoon pa rin po ang nakakaapekto sa Luzon at sa Visayas. Meron namang binabantayan na isang tropical cyclone sa labas ng Philippine Area Responsibility with a category of tropical depression. Ang location po nito ay 1,770 kilometers po kilometer east of extreme northern Luzon. Yan ho yung kinaroroonan nitong tropical depression po na ito. Pero once again, this is still outside the Philippine area of responsibility. Ang kanyang maximum sustained winds ay 45 kilometers per hour near the center in Gasinez of up to 55 kilometers per hour. At ang kanyang paggalaw ay northwestward at 20 kilometers per hour. Ngayong araw na ito, makakaasa ho ng monsoon rains na naman ang Zambales at Bataan, hatid po ng southwest monsoon na magdudulot ng occasional rains din sa Metro Manila, Pangasinan, dito ho sa Pampanga, sa Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, the rest of Ilocos Region, the rest of Central Luzon, the rest of Calabarzon, the rest of Maropan, TK, Iloilo, at Guimaras. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa nalalabing bahagi po ng Luzon at Visayas. At sa Mindanao naman, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. So oras po na 6:52 ng umaga. O mga kabibes, again, pwede na ho kayong manood ng Facebook Live, facebook.com/GV991, at mag-text sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. It's time for our instant shoutout! Magandang umaga sa mga on the road na ngayon at on the way to their offices, mga pinagtatrabahuhan, mga opisina, mga negosyo, at mga tatambay sa labas. Sa ganito kaaga? Ingat ko po. Magandang umaga kay Ma'am Jeng Malyari. Sabi niya, idol, no ka rin ka ba? Diyan-dyan lang. Lapit-lapit lang naman, Ma'am Jeng. Magandang umaga kay Sir Marvin C. Lopez. Shoutout out kay Francis Anthony Gador at kay Dorothy Jane Celidio, kay Sir Elpidio, Madanay Domingo, at pabati din daw sa Lopez family watching from Alcala, Pangasinan. Kamusta ang weather natin dyan sa Alcala? At may mga binabahabang lugar dyan sa Alcala, Pangasinan. Magandang umaga kay paring Keith Ryan Figueroa. Good morning, pare ko. Welcome back. Magkanta ka pa. Ay, ay. O paring Keith. Paring Keith, anyan, tatawling magkanta ko. Aduwang sunod yung kamope pagkantan. O nanong milyar kinabukasan. Ah, I gave you a fair warning. Ako na kaya kayo. Pwede pangulangol yung nga baka marano. Kinabukasan, o yan, hanggang any pa man, tinok nang inguran. O parang kitbisa ka pa. Nakanta na naman ba tayo? Ela pa man, may nga langiretang mala na pe magbilad danapon. Kapag kantan nyo na ako na naman. Ika naman. Ay, maraming salamat kay ano, kay DJ Kakay tsaka kay Binibining Ana Grace Miranda for sitting in on the show. Yung mga nakarang araw, maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Oras po natin, 6:54 na po ng umaga. Kung meron ho kayong mga mensahe, ngayon nyo na ho ipadala. At meron ding comment section or chat box sa atin hong MixLR. Pwede rin po kayong magkomento doon. Lalo na kung ano, kung nakikinig kayo from a different part of the Philippines, I would like to know where you are listening from. Uri ko nga, Balu, nung tagano ka rin kayo. Banta naman na, greet da kayo, ne. Sige. At sa mga ibang local government units na hindi ko nabasa at na mention kanina na nagsususpende rin ng klase, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa ating himpilan, ha? Para mabigyan ho natin ng information ang ating ho mga kababayan kung may pasok ba o wala dyan sa inyong mga lugar. Okay? So, we'll be waiting. No? Libre naman ho ang announcement ho natin kapag may class suspension. Eh. Sa Mabalacat, may pinost po ang Mabalacat City News. Suspendido ang face-to-face classes o levels, public and private schools, alinsunod daw sa Memorandum Circular Number 134 ng Office of the President. Inanunsyo ni Mabalacat City Mayor Attorney Jel Daquino ang suspension ng face-to-face classes o levels, public and private, ngayong Biyernes din po yan, ano? September 4. So pati po yung Mabalacat City, nagsuspend na rin pong klase. Okay. Oh, mga ka-vibes, again, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Mga ka-vibes, meron din ako sanang pakiusap, no, sa mga local government units, palalo na po rin nakatamong manungkulan ating sariling Facebook page. When you're announcing suspension of classes, pwede po makisabi, yun eh po sa samutan ng nanuman. Ako po magpatula, don't even try to make a joke out of it na kunwari, editing niya pa yung mayor, editing niya pa yung makanini. Impisa sabihan tamo po, seryoso. Ha? It's considering public safety. Po tapusan ng makanita, let's be formal about it. Formal tayong bagya. I know, we're optimistic as Filipinos. But when it's news, it's news. Nung seryoso yung bagay, seryoso yun, taya po sa samutan. Because it leaves a bad taste in the mouth. Not everyone would be able to appreciate that you're trying to make light of the situation. Diba? Lalo na nung metong kang LGU yung ala naman nakakarapat ka rin maliyari. Diba? Again, we're not blaming the local government units for this continuous flooding or rains. Siyempre, at suke kayo ta bilang constituents da po rin that you want to request and you ask, tingin natin lang kakakarapat, but you also have to understand dung makanano yung proseso keng gobyerno. Alawa naman po rin local government units din pagawa karing kikatamo pong flood control. It's not under their jurisdiction. Diba? Malyaring pwede itang dapat makayabe lang magbante if these flood controls or these other projects of the government are being made with accuracy, precision, with the correct budget and integrity. Diba? Pero hindi ho sa kanila nang gagaling ho yung problema. And likewise, we would also like to request, with all of these things happening, let's be more proactive about solving these problems and not reactive. Ali po nung kapilan at tuning albog, kapilan mamanurat, karita mimisip paralan, di ba? A few days before the rain, patangay balutan eh, or we already expect it, lalo na the monsoon season is, you know, epa naman po may ayalis season yan, baluta laring man sa kauran. Can't we do, you know, physical inspections, di ba? Can't we do, you know, ways on how to really check nung sakaling minuran ng non-stop, at least mabawasan yung, you know, yung lubog. And also, private companies, ito hong mga kumpanya na pwedeng hong tumulong, marami ho, nagpapaabot na naman ng tulong at they're being very generous with these matters. No? We were part of a group and we are part of a group that isa ho sa mga patuloy pa rin hong tumutulong. No? These are a group of anonymous businessmen and anonymous people. No? It's called Ripple of Hope. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga volunteers, sa lahat po ng mga nagdo-donate, mga sponsors na. At sa mga ka-vibes po natin, pisopan-sopan tayo po. Ne? Milabas mo rin po yan. But as I say, milabas. Sana karing susunod na panahon, yun na po danasan. Yung baging alabasan tana, tana po dadanasan pasibayo. Alas 7 na ho na umaga. Maganda umaga kay Margaret Orshi. Good morning. Kay XT Lux, good morning. Sabi niya, day 27 na po ang paglusong sa baha dito sa Betis. Nakakaumay na. Good morning daw sa lahat ng mga taga-Betis. Isipan niyo na, ano, hanggang pila na po ng Aldo Makalbog. ang mag-good morning niya pa murin. Ano? That is the reason why, you know, babasan ko na rin kaya kayong greetings. Rin kaya kayong report. Manta po rin manungkulan, balo da po yung saing-sing tamo. Ang eta po kasi saing-sing. Yung saktong saing-sing lang, ali, eh pwede itang patiretang tao nga lang namang responsibilidad. Diba? Pinanggigigilan ho natin. Yung sakto lang, ano? It's the right kind of accountability. That's why we're airing these grievances. At nabalo na po magbantetam. But at the same time, let's make them accountable. Eh, uling ikatapong pasweldo, lalo na po nung pisasabyanta mo, government officials. Okay? Sa mga government officials at mga local government units that are doing their best and doing their job, palapakandalan. Maraming salamat po. Thank you for responding very well. 701, mga kabibes. Hello kay Nyanyi. Maganda umaga sa iyo. At bago tayo magpatuloy sa ating batian, nandito na ho ating unang batch ng headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Bumalik target isagawa ang September 2027 o sa September 2027 ang filing ng COC para sa 2028 elections.
1: The morning round of headlines.
0: Ombudsman bubuo ng special team para imbestigahan ang umano'y irregularidad sa garbage at waste management contracts sa buong bansa.
1: The morning round of headlines.
0: Angeles City LGU pinaigting ang mga hakbang laban sa leptospirosis kasunod ng pagbaha.
1: The morning round of headlines.
0: At sa Digambayan, muling tinanggihan ang hiling ni Senator Jinggo Estrada na magtakda ng piyansa sa halagang sa 573 million pesos na plunder case nito.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating unang batch ng headlines ngayon ho ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Target ng Commission on Elections sa COMELEC na isagawa mula September 20 hanggang 27, 2027 ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layunin ng mas maagang paghahain ng COC ang mabigyan ng poll body ng sapat na parahon upang masuri ang mga kandidatura at maresolba ang mga posibleng protesta bago ang halalan. Gayunman, inaasahan ng COMELEC na maaaring tutulan ng ilang sektor, partikular na mga appointive official, ang panukala dahil maaari silang ituring na nagbitiw sa kanilang posisyon sa oras na maghain sila ng kanilang COC. Kung matutuloy ang mas maagang filing, target umano ng COMELEC na simulan pagsapit ng December 2027 ang pag-iimprinta ng mga opisyal na balota para sa 2028 national and local elections.
1: The morning round of headlines.
0: Bubuo ang Office of the Ombudsman ng Special Investigative Team upang imbestigahan umano'y mga irregularidad sa mga kontrata para sa garbage collection at waste management sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inihayag ito ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa deliberasyon ng Senate Finance Committee kaugnay ng panukalang budget ng ahensya para sa 2027. Tinukoy ni Remulla bilang basura kings ang ilang malalaking garbage haulers na ayon sa kanya maaaring kumikita ng malaki mula sa mga kontrata sa waste management ng mga lokal na pamahalaan. Ayon sa Ombudsman, susuriin ng special team kung paano iginagawa at ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan ang mga waste management contract, partikular ang mga transaksyong sangkot ang malalaking halaga ng pondo ng gobyerno. Tututukan din ang mga issue sa waste segregation at paggamit ng sanitary landfill na sinabi ni Remulla na bahagi ng mas malawak na problema sa sistema ng pamamahala ng basura. Nilinaw naman ng Ombudsman na kailangan munang dumaan sa masusing investigasyon at suportahan ng sapat na ebidensya ang anumang alegasyon bago magsampa ng kaso. Saklaw ng planong special investigation ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa at hindi lamang sa Metro Manila, wala pa rin inilalabas na detalye ang Ombudsman hinggil sa magiging komposisyon ng special team at kung kailan ito formal na magsisimula.
1: Good morning,
0: Pinaigting ng Angeles City Local Government Unit o LGU ang mga hakbang upang maiwasan ang leptospirosis kasunod ng pagbaha sa ilang bahagi ng lungsod. Pinangunahan ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasting II ang Local Health Board meeting upang talakayin ang mga hakbang para maprotektahan ang mga residente laban sa sakit. Kabilang sa mga tinutukan ng prevention, early detection, health education at disease surveillance. Samantala, pinapayuhan na ang publiko na iwasang lumusong sa tubig baha kung hindi kinakailangan. Kung hindi ito maiiwasan, inirekomendang magsuot ng boots o gloves at tiyaking malinis at natatakpan ang anumang sugat o hiwa sa katawan. Mahalaga rin umanong agad na maligo at linisin na ang katawan matapos lumusong sa tubig baha. Kasunod dito, meron umanong nakahandang gamot na doxycycline sa City Health Office at mga City Health Unit para sa mga residenteng lumusong sa tubig baha. Gayunpaman, paalala ng mga health authority na ang pagbibigay ng prophylaxis ay nakadepende sa pagsusuri at rekomendasyon ng health professionals. Hinihikayat naman ang publiko na huwag mag-self-medicate at sa halip ay kumonsulta muna sa mga pinakamalapit na City Health Unit o City Health or Health Facility upang malaman kung kinakailangan at angkop ba ang prophylaxis. The Morning Roundup Headlines. Muling tinanggihan ng Sandiga Bayan 5th Division ang hiling ni Senator Jingo Estrada na magtakda ng piyansa para sa kanyang 537 million pesos na plunder case na may kaugnayan sa flood control anomaly. Sa resolusyong nilabas kahapon September 3, sinabi ng korte na walang sapat na batayan ang apela ng senador. Ipinaliwanag naman ng anti-graft court na bagamat hindi tinuturing na flight risk si Estrada dahil sa kanyang posisyon sa Senado, hindi ito sapat upang laktawan ang mga kinakailangan sa ilalim ng batas. Samantala, nagpasok ang Sandigang Bayan ng not guilty plea para kay Estrada matapos siyang tumangging maghain ng plea sa kanyang arraignment para sa plunder at dalawang counts ng graft. Nananatili namang nakain sa 5th Division ang hiwalay na petisyon for bail ng kampo ni Estrada habang nagpapatuloy ang paglilitis sa mga kaso. Inaasahang tututukan ng mga susunod na pagdinig kaugnay ng patuloy na imbestigasyon sa mga kontrobersyal na flood control project at paggamit ng pondo ng bayan. The Morning Roundup Headlines. Oras sa buong Pilipinas, 7:08 ng umaga. That's it pansit for our first batch of headlines today. Magbabalik po ang The Morning Roundup. Dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan. 7:08, time check brought to you by Pag-ibig Fund.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.